tungol ka nga siya to buyo, inti umugay ka, ngatam ka to, afuy kay, tawon to beluan, nyanyanay, kame polan siya wayo, kame polan siya wayo, tuku wayo, tuku wayo, tayo marirumechim, bordaw na